0: irin tasa.
1: Mai saurare Rabi'a Turinka ce ke muku sallama a cikin shirin namu na yau. Yau a cikin shirin ra'ayi riga zamu tattauna kan matsalar karuwar yaran da ba sa zuwa makaranta a Najeriya kamar yadda wani rahoton UNICEF ya ce. Yawansu ya kai sama da miliyan 18 kuma kaso 20 na wannan adadi suna jihohin Jigawa, Kano da Katsina. To amma kafin shiga cikin shirin ga Ahmad Kabo Idris da takaitaccen labaran duniya.
2: Prime Minister Burtaniya Keir Starmer ya fuskanci babban koma baya mafi girma a zaben da ya zamo zakaran gwajin dafi tun bayan hawan sa mulki shekaru biyu da suka gabata. Jam'iyyar sa ta Labour mai mulki ta yi asarar kujeru masu yawan gaske na kananan hukumomi a Ingila, sa'an nan kuma ta rasa iko a Wales karo na farko tun bayan kafa majalisar yankin shekaru 27 da suka gabata. Wasu mambobin jam'iyyar ta sanar cewa ya kamata ya yi murabus. Babbar jam'iyyar da ta fi samun nasara a zaben ita ce jam'iyyar Reformist Party. Ukraine da Russia sun amince su yi musayar fursunonin yaƙi guda 1,000 daga kowane ɓangare. A wani ɓangare ne yarjejeniyar da ta ƙunshi tsagaita buɗe wuta na kwanaki uku tsakanin ƙasashen biyu. Russia ta ce ta buƙaci tsagaita wutar na wucin gadi domin bikin tunawa da cika shekaru da kawo ƙarshen yaƙin duniya na biyu. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce ya umarci dakarun ƙasarsa da kada su kai wani hari dandalin Red Square da ke Moscow da za a gudanar da bikin. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce an cimma yarjejeniyar ne bisa buƙatarsa yayin tattaunawar da aka yi domin kawo ƙarshen rikicin. Sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya ce Washington na sa ran samun martanin Iran a yau Juma'a kan ƙudurin zaman lafiyar da ta aika mata. Ya ce yana sa ran buƙatun Iran za su kasance na dattaku. Ana ta hasashen tattaunawar na iya rugujewa a yayin da ɓangarorin biyu ke musayar wuta a mashigar Hormuz. Amurka ta ce ta buɗe wuta kan jiragen ruwan Iran biyu da ke ƙoƙarin tsallaka shingen da ta sanya a tashoshin jiragen ruwan ƙasar yau Juma'a. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid ta ci tarar wasu fitattun 'yan wasanta biyu €500,000 bayan wata hatsaniya da ta ɓarke a filin Atisaye, wadda ta kai ga kai ɗaya daga cikinsa asibiti domin jinya sakamakon raunin da ya samu a kai. Ɗan wasan tsakiyar na Uruguay Federico Valverde ya samu rauni a kansa bayan cacar baka da ɗan wasan ƙasar Faransa Aurelien Tchouameni, wanda zai hana shi buga wasa na aƙalla kwanaki 10. Real Madrid za ta kara da babbar abokiyar hamayyarta FC Barcelona gidan bankashi a ranar Lahadi, inda idan ta rashin nasara zai baiwa Barcelona damar lashe kofin gasar La Liga karo na biyu a jere. To ƙarshen takaitattun labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC.
1: To a gaishe da Ahmad Kabo Idris.
0: Ra'ayi riga da BBC Hausa.
1: To madalla yanzu kuma idan muka shiga cikin shirin yau kamar yadda kuka ji shirin ra'ayi riga zai mai da hankali akan matsalar karuwar yaran da ba sa zuwa makaranta a Najeriya. Kasa wato kamar yadda wani rahoton UNICEF na baya-bayan nan ya ce ita ce tafi yawan yaran da ba sa zuwa makaranta a fadin duniya da kiyasin yara tsakanin miliyan 10 zuwa 20. Domin tattauna wannan batu a yau mun gayyato baki daban-daban ciki har da Nura Muhammad mai magana da yan hukumar kula da ilimin almajirai da yaran da ba sa zuwa makaranta ta Najeriya. Akwai kuma Dr. Aliyu Tilde tsohon kwamishinan ilimi na jihar Bauchi kuma ƙwararre a fannin ilimi. Sannan kuma akwai Habiba Ahmed jami'ar aikace-aikace a ƙungiyar Rafa mai rajin kare 'yancin mata a Najeriya. Za kuma mu ji daga hukumomin jihohin da rahoton ya fi shafa da maku kan ku masu sauraron mu. To amma kafin shiga cikin shirin gadan-gadan ga Muslim Muhammad Yusuf da wata 'yar shimfiɗa.
3: Asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF a baya-bayan nan ya bayyana cewa yaran da ba sa zuwa makaranta a Najeriya sun kai kimanin miliyan 18,300. Lamarin da ya sa ta zama ƙasar da ta fi yawan yaran da ba sa zuwa makaranta a duniya. UNICEF ya ce jihohin Jigawa da Kano da kuma Katsina su ne suka fi yawan yaran da ba sa zuwa makaranta a ƙasar. Asusun ya nana ta buƙatar zuba kuɗi cikin gaggawa a fannin ilimin ƙananan yara, wato Early Childhood Education, a matsayin wani muhimmin abu da zai kawo gagarumin sauyi. Wata ƙwararriya a fannin ilimi da ke aiki da ofishin UNICEF a Kano Aisha Abdullahi yayin gabatar da maƙala a kan ginshiƙin bunƙasa koyo da ƙwarewa, ta nuna da cewa jihohin uku su kaɗai ne ke da kusan kashi 20 na ɗaukacin yaran da ba sa zuwa makaranta a Najeriya. Ta alaƙanta matsalar da fatara da rashin tsaro da shamakin al'ada da gurguntaccen shirin makaranta.

0: ta. Kwararriyar ta jaddada cewa shawo kan wannan matsala na buƙatar sauyawa daga dabarun mai da martani zuwa na rigakafi ta hanyar wani tsari mai taken ilmantarwa da bunƙasawa da baiwa yara kulawa tun suna ƴan ƙanana wanda ake kira Early Childhood Care Development and Education ECCDE. A cewar ta, tsarin ba kawai matakin ilimi na farko bane, wata muhimmiyar dabara ce ta rage adadin yaran da ba sa zuwa makaranta ta hanyar cimma yaran tun daga haihuwarsu har zuwa shekara biyar da cusa musu hikimomin da suka wajaba na bunƙasa ilhama da fasahohin kaifafa zuciya da na hulɗoɗin zaman tare waɗanda ake buƙata don samun nasara a tsarin karatun boko. Aisha Abdullahi ta nuna da cewa yaran da aka baiwa irin wancan ilimin sun fi gagarumar damar shiga makaranta da shafe tsawon lokaci a makarantu har ma da kammala iliminsu.
1: To a gaida Muslim Muhammad Yusuf da wannan shimfiɗa. To idan na fara da hukumar kula da ilimin almajirai da yaran da ba sa zuwa makaranta ta Najeriya, kuma kamar yadda na ce muna tare da mai magana da yawan hukumar Malam Nura Muhammad. Shin Malam Nura, me za ka ce akan wannan rahoto game da karuwar yaran da ba sa zuwa makaranta a Najeriya wanda UNICEF ke cewa sun zarce miliyan 18?
2: Masararru, assalamu alaikum. Mai gabatarwa, barkanki da ni. Kamar yadda rahoto ya gabata, ana ta maganganu akan adadin yaran da ba su zuwa makaranta, ana maganar wato miliyan 18.5, wasu suna maganar miliyan 10, wasu suna magana akan cewa akwai yara kamar miliyan 15 da dai sauransu. Mu matsayinmu na hukumar da ke kula da irin almajirai da yaran da ba su zuwa makaranta, har yanzu ba za mu ce waɗannan alƙaluma da ake ta magana a kai alƙaluma ne da ke da inganci ba, saboda ƙungiyoyin da suka ɗauki waɗannan alƙaluma ba mu san waɗanda hanyoyi takamaimai suka yi amfani da su ba, waɗanda za mu ce waɗannan hanyoyi ne na wato ingantattu waɗanda aka yi amfani da su wajen tantance adadin waɗannan yara.
1: To kuwa naku alƙaluman kamar yara nawa kuke da shi?
2: A halin yanzu akwai fafutukar da ita wannan hukuma take ƙoƙarin yi wajen ganin cewa ta samu sahihan alƙaluma waɗanda za mu yi amfani da su wajen cewa mun taimaka waɗannan yaran da ba su zuwa makaranta da kuma almajirai. Wato wani abu mai mahimmanci da ya kamata a lura da shi shine yawanci ƙungiyoyi ko kuma hukumomin da suke gabatar da waɗannan alƙaluma ƙungiyoyi ne waɗanda suke ainihin wato haɗa almajirai da kuma yaran da ba su zuwa makaranta. Akwai mahimmancin fahimtar cewa akwai bambanci tsakanin yaran da ke zuwa da ba su zuwa makaranta da kuma almajirai.
1: Menene bambancin su?
2: Wato su almajirai, kamar yadda muka sani a ƙasashenmu na wannan ɓangare, almajirai yara ne da suke koyan karatun Alƙur'ani. Ana tura su daga gari zuwa gari, misali daga Kano zuwa Maiduguri, daga Sokoto zuwa Katsina da dai sauransu, domin su ga cewa sun wato ainihin wato haddace Alƙur'ani da kuma koyan waɗansu darussa hakan nan, misali na Musulunci, musamman dai haddar Alƙur'ani. Waɗannan yaran kun ga ba za a ainihin wato bara a ce yara ne da ba sa zuwa makaranta ba.
1: To amma ana maganar makarantar boko.
2: Akwai bambanci tsakanin waɗannan yara da kuma waɗannan yaran ba su zo ba su karatun boko, amma muna ƙoƙarin ganin cewa an shigar da ainihin wato lissafi da kuma misali Turanci, wanda yana da mahimmanci yadda ake gudanar da rayuwa a Najeriya. So kamar yadda na faɗa a fari, su waɗannan yaran ana akwai waɗanda ainihin wato almajirai ne, akwai kuma wanda kwata-kwata ba sa zuwa makaranta. Su ne za ka iya gani a hanya suna ta gararan ba su ba wai makarantar ainihin wato allo suke zuwa ba, su kawai suna gararan ba ne a titi, wataƙila wasu suna bara, wasu suna wasu su ma suna barin ba sa zuwa makarantar allo amma suna bara wasu gansu suna dauke da kayayyaki a hanya suna dauke da dukkanin abubuwa domin sayarwa da jama'a so akwai bambanci tsakanin ainihin wato yaran da ba su zuwa makaranta da kuma almajirai kamar yadda nace muna kokarin ganin cewa mun samu adadi sahihi
1: to yanzu wannan mataki kuke na tattara wannan bayanai
2: shekarar da ta gabata mun aiwatar da wani gagarumin aiki na tantance ko kuma zakulo yara 700,000 a sassan kasar nan daban-daban ko kuma in ce a kasar baki daya har da babban birnin tarayya mun dauki alƙalimin waɗannan yara a cikin lokaci kankani sati 3 zuwa 4 wanda ba a taba yin shi a tarihin kasar nan wajen
1: ta wace hanya kuka bi wajen tattara alƙalimin
2: wato mun yi amfani da jami'anmu a halin yanzu muna da ofisoshi 36 da kuma ofishi a babban birnin tarayya muna da dimbin ma'aikata da muka yi amfani da su kuma mun yi amfani da waɗansu kungiyoyi masu zaman kansu domin su taimaka mana wajen zakulo waɗannan yaran wani abu mai muhimmanci da za a fahimta a nan shine akwai abin da muke kira dashboard wato wani technology ne da ake amfani da shi wajen daukan ainihin wato bayanai akan waɗannan yaran ba kawai mun je mun zakulo su bane a'a mun tabbata cewa mun san sunan wannan yaran da aka samu da baya zuwa makaranta mun san sunan mahaifinsa mun san sunan unguwar sa mun san shekarun sa mun san dalilin da yasa baya zuwa makaranta da dai sauran muhimman bayanai da za su taimaka wajen ganin cewa
1: Nura idan aka ce ka bayyana girman wannan matsalar ta yaya zaka bayyana ta
2: matsala ce babba gaskiya matsala ce babba domin a ce ƙasa na da dimbin yara ana maganar miliyoyi misali da ba sa zuwa makaranta ko kuma miliyoyin almajirai waɗanda ba suna gararan ba a tituna maimakon su tsaya su yi karatun alkur'ani da aka aika su su yi suna nan suna gararan ba a tituna suna kokarin neman abin da za su sa a bakin salati gaskiya ko da a ce miliyan 1 ne misali adadi ne mai matukar girma ballantana a ce ana maganar miliyoyi
1: to me yasa hukumar ku ba za ta sa lokaci ba kawai ta kwashe duka yaran nan da kai suke gararan ba a tituna kamar yadda ka ce a mai da su makaranta
2: abu ne gaskiya da yake da dimbin tarihi abu ne da ba za a ce wai yanzu-yanzun nan za a kau da wannan matsala ba matsala ce da shekara da shekaru tana nan kuma an san cewa matsala magance ta ba abu bane da za a yi shi a lokaci kankani hakan nan saboda haka mu a matsayin hukumar da ke kula da ilimin almajirai da yaran da ba su zuwa makaranta muna kokarin ganin cewa mun hada karfi da karfe da ainihin wato jihohi waɗanda annan yaran suke domin ganin cewa yaran nan sun koma makaranta a wayannan 700,000 din da nayi miki magana akai a halin yanzu jihar Benue mun gabatar mata da bayanai akan waɗannan yaran sun yadda za su mai da su makaranta an yi ma biki mun je can jihar Benue an gabatar da biki inda aka ba su wato adadin waɗannan yaran nasu wanda su ne ba su zuwa makaranta a tsaka a cikin 700,000 da muka samu a ko ina a fadin kasar
1: to a bangaren
2: da bari dan ƙara sadala saboda muna jira sauran jihohi kamar yadda Benue ta zo ta karba adadin waɗannan yaran wanda abin farin ciki ne sosai shi gwamna yayi matukar farin ciki cewa waɗannan yaran an zakulo su daga inda suke mu hukumar mu ce tai wannan aiki muka je can Benue daga cikin jihohin da muka yi wannan aiki a sassan kasar nan so ya karbi waɗannan yaran kuma ya fara mai da su makaranta saboda haka muna kira ga sauran jihohi ma dake kasar nan saboda a kowace jiha akwai adadin dimbin yaran da muka zakulo da ba su zuwa makaranta muna jiran waɗannan jihohi su zo su
1: zan sake dawowa a gare ka gaba a cikin shirin to ɗaya daga cikin jihohin da rahoton UNICEF ya ambata a cikin waɗanda suka fi yawan yaran da ba sa zuwa makaranta a faɗin Najeriya ita ce Jigawa wakilin mu na Kano Zaharuddin Lawan ya zanta da kwamishinan ilimi a matakin farko Dr. Lawan Yunusa Danzumu inda ya fara tambayar sa ko yaya suka ji da wannan rahoto
3: ne farko dai bala mu iya musu cewa abin da ne sun ce daidai ku ba da ni ba ko saboda su suna irin tsarin da suke bi wajen tantance irin wannan kalma kuma tsarin shine duka yaro da sai gani akan titi yana maka yana yawo so a gurin su baya makaranta ko makada makaranta ne ko kuma almajiri ne ko yana makarantar tsangaya ko makarantar su mu kuma al'adance kuma irin tsarin mu na karkaran mu da al'umman mu da al'adun mu yaron da yake makaranta kai ko a gona yaro yake tare da iyansa ana maka makaranta ki because akwai abin da ke sha ilimi na gargajiya wato traditional education da common education so mu yaron da suke wannan cikin tsarin ko yaro na koyar sana wurin iyayensa ko yaro na makarantar allo ko makarantar muhammadiya ko makarantar tsangaya da ake nasu do a gurin mu a makaranta suke domin ilimi suke koya amma su kuma a turance a kuma zamanance kuma a hukumance kamar yadda tsarin sarauci duk yaron da baya cikin makaranta mai aji mai malami mai allo mai kujeru ginanniya su a gurin yaron da baya makaranta to kaga mai wasu irin lissafin su daban irin tunanin mu daban amma alhamdulillah kamar yadda suka bada wannan kalma haka ne cewa jiga tana da akalla wajen yara 700 wanda ba sa cikin makaranta to muka ce eh ba za mu musa ba ba za mu fi tsarin da zaki mata wadi mu tantance da gaskiya maganar ku
4: amma ku auna ku alkalman kamar adadin ya kai nawa waɗanda kuke tsammanin ba sa zuwa makaranta
3: idan muka dubi yaran da muke da su a makaranta yaran miliyan 1 da wajen 300 wannan sai makarantun primary da makarantun ƙananan makarantun secondary da kuma yaran da suke makarantun secondary manya akalla wajen mutum 100 da wani abu to idan muka hada gaba ɗaya jimilla akalla za mu samu yara kusan miliyan 1,500 zuwa 600 so akalla idan muka ce za mu bi ta percent ne percent wato za mu kididdige ta wani adadi wanda ba su makaranta ba za mu samu saboda yara mutum 250 100 kuma wanda ba su zuwa makaranta
4: amma kamar a wani yanki ne matsalar tafi kamari a jigawa haka
3: to adadin muke da shi misali a jigawa akwai manyan ƙananan hukumar da suke da irin wannan yara mafiyawa kamar misali karamar hukumar Ringin kamar karamar hukumar Birnin Kudu karamar hukumar Kafin Hausa karamar hukumar Birniwa da kuma karamar hukumar Gwaram saboda irin yanayin su na alƙaranci ko kuma irin gurin aikace-aikace da yara za su yi irin noma haka da sana'o'i haka na hannu da makamantar su wannan guraren an fi samu su mai in ka duba kamar arewa wajen salatin karkar babura mai gatari nan da yake garka da su kan boda kuma yawanci babu wata sana'a irin ta noma wanda za a yi shi da mana a yi rani ba ka san yara irin na almajiri yawanci zo sun fi tafiya abin da kudu wanda yawanci daga nan ba su ke tsallaka su kasar Bauchi kasar Gombe har zuwa Yobe zuwa Maiduguri su waɗannan ka fi yin karatun Qur'ani sosai kamar yadda ya kamata
4: amma kamar akwai ƙari kan matsalolin da suke jawo wannan abubuwan yawan yaran da ba sa zuwa makaranta din tunda ka kawo wani misali na wani yanki da ake noma
3: to eh gaskiya ne ai ka san ita da yanayin zaman al'umma akwai matsaloli da yawa da suke damun mutane saboda har yanzu akwai wasu iyayen da suna ganin mai yawan su su makaranta boko ba mu su makarantar islamiyya ko gwamnati addini kuma saboda yanayin karfi da iyaye wasu ba su da shi suna son su rike yaran su su taimaka musu wajen harkar ayyukan gida aikin gona aikin noma su da suke yi da neman abinci irin na gida na zamanin damuna in ya zo ko kuma zamanin rani in ya zo za a aiki rani makamantar su to wannan yana taimakawa wajen samun yarshin yara su makaranta kuma na biyu irin ɗabi'u na mutane wasu saboda rashin mai sanin da hakurin da za a kai gicin abu da an sa yaro a makaranta an ga wata matsala ta samu ko rashin malamai ko rashin wasu abubuwa ne wanda zai sa yaro ya zo na karatu kuma da ya kamata ta ki sai gari zuwa makaranta kuma akwai fahimta ita ma tana taimakawa wajen barin yara su yi karatu ko rashin yin karatu ko kuma a'a yaran da suka yi makaranta yan primary ko yan secondary ko wanda suka yi jami'a suna gida a zuri ba su aiki wani yana karyawa wasu iyayen gwiwa cewa a to tun daga wani ma ya yi karatu ya gama har yanzu ba aiki sai su ma hana kananan zai su makarantar domin wannan yana taimaka sosai gaya wajen ganin cewa yara sun je makaranta ko ba za su yi sa ga duk yawancin iyaye ko mutanen da za su taso sun da matakan da abin da yaran su manya su karanta to kana musu su karanta
1: Dr. Lawan Yunusa dan Zomo kenan commissioner ilimi na jihar Jigawa to yanzu bari na je ga masani a fagen ilimi kuma tsohon commissioner ilimi na jihar Bauchi Dr. Aliyu Tilde Dr. me zaka ce akan wannan rahoto na yawan yaran da ba sa zuwa makaranta a Najeriya su sama da miliyan 18
5: to barkan ku dai ina maraba da duk waɗanda suke sauraron mu wannan dai duk shekara akan yi taro a yi muraja'ar irin waɗannan alƙaluma da UNICEF suke fitarwa kuma matsalar da ake samu duk shekara shine rashin yadda da su ko kuma amincewa da su gaba ɗaya don kamar yadda mai magana na farko ya ce babu tabbacin wani hanya aka bi aka samu waɗannan alƙaluma sai dai kawai da yake su ofis ɗinsu ne kuma suna da aikace-aikace da suka dangance su to sukan fitar kuma wasu kuma wani lokaci abin da suke fitarwan babban damuwan shine yana sabawa hankali domin idan sun ce tsaro na daga cikin manya-manyan abubuwa da ke hana zuwa makaranta kusan ma na farko to ai ba za ka yi tsammanin jihar Kano da jihar Jigawa nan ne inda za a samu yara mafi yawa wanda ba sa zuwa makaranta ba akwai lokacin da suka ce jihar Bauchi to amma sai kuma muka duba to ga jihar Borno ga jihar Yobe ga jihar Adamawa a lokacin ana ganiyar Boko Haram a ce a yara sun fi zuwa makaranta a waɗannan jihohin ya saba wa hankali to yanzu kuma da ake ta kidnapping ake tashi hankali a Northwest to can ma ai idan aka duba jihar Kano da jihar Jigawa su ne jihohin da aka fi zaman lafiya a cikin su amma kuma sai aka ce a tsaro ne babban dalilin da yasa yara ba sa zuwa makaranta amma kuma wai a jihohin da kuma ake da tsaron kuma wai ai su ne suka fi yawan yaran da ba sa zuwa makaranta muna sa ran jihar Zamfara jihar Sokoto jihar Kebbi Niger nan jihar Katsina to a cikin su a samu wanda su ne suka fi amma yaya aka yi jihar Jigawa da jihar Kano suka fi su jihar Kano a ce saboda adadin mutane amma jihar Jigawa da jihar Katsina ai idan kika duba adadin su babu wani bambanci sosai so mu dai da muke harkar ilimi da a lokacin gaskiya ko da a taro na karshe wanda nayi attending as a commissioner hatta shi shugaban UBEC bai yadda da alƙaluman na UNICEF ba kuma saboda a lokacin akwai kamar sun jawo yan secondary a ciki suka maka shine yasa abin ya tashi daga miliyan 9 da ake da shi kuma wanda ake tsammanin ma saboda BESDA da wato shirin BESDA da aka yi wannan shekara ko zuwa wannan shekara za a samu you know adadin yaran ya koma miliyan 7 zuwa 8 haka to sai kawai UNICEF ta kawo wannan alƙalami na miliyan 18
1: to kaji bayanin da kwamishinan ilimi a matakin farko na jihar Jigawa wadda alƙalin masu ci yaran jihar kimanin 700,000 ne ba su zuwa makaranta shin kai mamaki game da hakan ne
5: ni ban yi mamaki game da hakan ba sai dai ina mamaki you know game da adadi na gaba daya miliyan 18 wanda su UNICEF suke bayarwa wanda kuma baya sauka domin yanzu an yi kusan shekara 4 kenan suna bada irin wannan adadi
1: to amma anaka nazari me yasa yaran da ba sa zuwa makaranta ke karuwa a Najeriya duk da matakai da kokarin da hukumomi ke cewa suna yi
5: to matsalolin ne suke kara karuwa akwai matsaloli kusan guda 8 gagarumai waɗanda suke haddasa shi kuma mujin ba an warware su ba waɗansu su ma suna karuwa to dole za a samu ƙarin yara na farko dai Najeriya kanta ma dai tana karuwa ne so idan kika duba population in Najeriya duka shekara 10 zaki ga miliyoyi sun karu so domin haka dole a cikin wannan za a samu ƙarin yara waɗanda ba sa zuwa makaranta akwai wannan matsala ta talauci to matsalan nan ta talauci ta hanya biyu take jawo mana yaran da ba sa zuwa makaranta na farko fitintinun makaranta na sai an yi uniform sai an biya PTA sai an biya wane ne ga uban da yake ƙauye wanda ba yi da naira 500 ma ko yana nema saboda ya ciyar da iyali ina ne zai iya biyan 3,000 na PTA ko kuma zai yi uniform da sauransu wannan ana da matsala a wurin sannan na biyu hanya ta biyu ita ce cewa gidaje suna neman abin da za su ci ne gidaje da yawa yanzu saboda yawan talauci ya karu sosai so domin haka da zaran yaro ya kawo karfi ko kuma yarinya ta kawo karfi to ko kai ya je gona ne ko ya je kiwo ko kuma za ta je talla
1: to takamaimai me za ka ci
5: makarantun
1: Na'am. Nace takamaimai me zaka ce akan jihohin nan guda uku waɗanda su kadai suna da kashi 20 na dukkan yaran da ba su zuwa makaranta a Najeriya kamar yadda rahoton UNICEF din ya ce.
5: Eh to, waɗannan jihohin a cikin su dai zaki samu duka waɗannan dalilai guda 8 din zuwa 9 akwai su a cikin su. To amma kuma bana jin idan da a ce ma'aikatar da aka kafa ta lura da yaran da ba sa zuwa makaranta da kuma almajirci za su fara fito mana da alƙalumma to ina ga su ne alƙaluman da za mu fi yadda da su sosai kuma su ne za su fi ba mu haske akan dalilan da isa yaran ba sa zuwa makaranta tabbaci a kowace jiha.
1: To da yake kana da uzuri doctor a ganin ka me ya kamata ai a kawo ƙarshen wannan matsala a Najeriya?
5: To a yaki talauci. Na biyu a tsaya a yi aiki. Na uku a sa kuɗi sosai a cikin ilimi a ƙara yawan makarantu saboda akwai matsalar rashin makarantu musamman a ƙauyuka wanda suke a barbaje da yawa. Makarantun sun yi nisa so da zaran yaro ya gama primary ba zai iya zuwa JSS ba ko kuma SSS. So wannan ina ga yana da muhimmanci sosai sannan kuma a samar da aikin yi kwantai wanda ƴan boko suke yi yana kashewa iyaye gwiwa yana suna ganin masu sake tura kannansu shi ma ci baya ne. Sannan kuma noma da kiwo wanda ita ce ko kuma su ne hanyar samun kuɗinmu a nan da arewa to dukkan su suna buƙatan yara waɗanda za su riƙa zuwa gona da waɗanda za su riƙa zuwa kiwo to idan ba hanyar tattalin arzikinmu ya canza daga waɗannan abubuwa guda biyu ba wannan matsala za ta ci gaba. Akwai al'ada of course ta kila a ce auren wuri da zuwa sauransu babu damuwa amma ita ɗayar wacce ta kaman almajirci wannan hanya da wannan sabuwar hukuma ta ɗauka yana da kyau ƙwarai. Na farko a sani cewa ba wai sai wanda ya je makarantar boko ba ne shi ne ya je shi makaranta almajirci ko kuma karatun allo shi ma hanyar ilimi ne to amma gwana shi yanzu da ake ƙoƙari a yi da boko wannan abu ne da mun fi shekara 20 muna kira a kai kuma idan aka hada su biyu din aka dauki boko aka kai shi makaranta allo to ina ga wannan zai taimaka sosai.
1: To mun gode kwarai da gaske Dr. Aliyu Tilde kwararre a fannin ilimi anan za mu yi sallama da kai. To idan na zo ga ƴar uwata mace Habiba Ahmed jami'a daga kungiyar Rafa shin ku masu rajin kare ƴancin mata menene ra'ayinku game da yawan yaran da ba sa zuwa makaranta?
6: Assalamu alaikum. Sannunmu na wani kuma na miƙa gaisuwa na da masu sauraro. Na ɗaya shi ne ba zan maimaita abin da 'yan uwana maza suka faɗa ba, amma kuma abin da nake son a sani shi ne rabin wannan lissafin da UNICEF suka fito da shi ne cewa rabin yara da ba sa makaranta ko kuma ba sa zuwa makaranta rabin su mata ne. Kuma akan kuma matsalolin da ake fuskanta ya fi shafan mata akan yanda kowa yake zato kamar yanda aka faɗa aka ba da dalilan kamar talauci maganan tsoro da sauransu duk yana shafan mata kuma yawanci zaki ga in ma maganan fannin talauci ne a ce a ake ya mace ce gwara ma ki je ki zauna a gida ki taya su da wanke-wanke da garin ɗaki da sauransu akan a tura ki makaranta kuma in ma an duba ma yanayin almajiranci a mace ba ta fita almajiranci yawanci ba za ne suke fita to ga yawanci mata sai ga sun biyu ba samu na addinin ba kwararre inda ya kamata kuma ba samu na boko ba isasshe inda ya kamata sai ki ga yawanci yarinya ta kai ta ma sa himma ta sa kokari aji na shida ta ma samu ta shiga primary school din a aji na shida da za ta shiga ta wuce secondary sai kaga an ce an zo da magana auren wuri da sauransu duk da dai muna sa kai muna abubuwa da yawa a ƙauyuka kuma muna haɗin kai iyaye da malamai da su ma yaran su kansu su yi abubuwan da ya kamata su sa kai su gan cewa duk da dai wa'innan matsalolin da ake fuskanta yara sun samu sun koma makaranta amma gaskiya yau da kullun ana gani tun shekara 2002 ko har zuwa yanzu abubuwan bai nan ban bai ragu ba kuma karuwa yake kuma matsalolin kuma karuwa suke dalilan haka muke wai su iyaye magana muke samu muke hada musu kai kamar yanzu na dawo daga birnin Kebbi yanda muka samu muka tattauna da yara da kuma iyaye mata muka ce to in dai ka duba dai arewa dai kowace mace zaka ga in ba ta saida awara tana saida gida ko tana saida wani abin ko tana saida wani abu dai da yake dan shigowa da ɗan canjina kuma akan haka muka sa ƴan mata su ringa adashi suna hadawa suna magance abubuwa kaman kudin uniform kudin allo kudin alƙalami da sauransu da ake samu ko kuma ake samun karancin sa so akan haka wannan bayanan da akai akan UNICEF mu ma muna ganin shi
1: to Habiba za mu sake dawowa gare ki yanzu za mu je mu dan shakata mun saura mu yanzu karfe 9 agogon Najeriya da Niger Rabi'a ta rinka cike gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC To mai sauraro idan yanzu ka kunna akwatin rediyon ka kana kasancewa da shirin ra'ayi riga na BBC Hausa wanda a yau muke tattaunawa game da batun yaran da ba sa zuwa makaranta waɗanda yawansu ya zarce miliyan 18 a Najeriya. To Habiba bari in dawo gare ki shin kuna shiga lungu da sako a jihohin Najeriya kuma a ina wannan matsala ta fi tayar muku da hankali?
6: Tabbas muna shigan lungu da sako kuma kamar yanda na yi bayani dazan na ce ko yaushe na dawo daga birnin Kebbi muna samun wa'innan maganganun ka gan yara suna da wannan kima suna da wannan sun nuna wannan ra'ayin da cewa suna son su je makaranta amma kuma in koda ma sun je makarantan gwamnati bata sa tsayayyen abubuwa da za su sa su koya kuma ko kuma su yi abubuwan da su sa kai su je makaranta ki gan babu abin rubutu ko kuma babu kujera da sauransu to duk irin wa'ina
1: abubuwan amma malamai fa
6: har da malaman ma babu duk irin wa'ina abubuwan yana sa iyaye suna ganin to me amfani in ma ka tura ka yi zuciya ka tura ka hada kudin PTA 200,300 daya ka tura still yaro baya samu isasshen karatu inda ya kamata to duk irin wa'ina matsalan da muke fuskanta ne yake sa sai sa su ma suke koma suke wannan suke dogara da wannan kalman talaucin sai sa ga gan ba ta san suna tura yaran dan suna koda ma sun tura sun san cewa za su iya dawa su ce miki ai to ai ba malamai ana biya kaman zaki ga mun je kauyuka haka ga iyaye suna cewa sun biya kudin makaranta yanzu ya wuce sati biyu ba malami da yazo to irin wannan matsalolin yana sa sai ga sun jinye ran su gwara ma su sa kudin su a sana'a akan su tura yara mata
1: amma a duk inda kuke zuwa ki a ina ne matsalar ta fitar miki da hankali
6: To gaskiya ayyukan da muka yi mun je jigawa mun je birnin Kebbi da kai mun ga wannan tashin hankalin a birnin Kebbi kuma in kun je kuma North East that is arewa
1: maso gabas
6: da kai wani program da muka yi na Malala Adamawa da ƴan Maiduguri suma tunda ga abubuwan tsaro da ya same su sai kuma in ka dawo Kano kuma Kano ne dan yana da fadi yana da girma to koya za ku kai taimako ma sai ku kun ba ku shiga wani lungun ba ku shiga wani tsakun ba wansu ma kwata-kwata kuma karanta ba su da shi ba su ma sun da zancen ba to irin wannan
1: wurare guda uku kina ganin wannan alƙaliman da aka ambato Kano da Jigawa da Katsina kina ganin wannan alƙaliman sun yi daidai koko ke ma kina da ja
6: to gaskiya dan ce koya ne na san ko da ma ba zai kai haka yake dai a gaske din ba ko kuma an duba an bincika sosai za ga an dan samu dan issues haka it's they are not really accurate amma kuma ba za a je cewa ba su they are so close to the accurate numbers za ku duba suna kusa da abin da yake faruwa in ka shiga fili dan komo ma mun yi wani out of school program da magana auren wuri a Katsina da kuma muka samu irwai ina matsalolin da sauran su yara sun dogara da talla da sauran su ga suna barin makaranta suna kuma suna talla suna neman kuɗi
1: to Habiba kafin mu dora bari mu ji abin da wasu masu sauraron mu ke cewa game da wannan matsala ta karuwar yaran da ba sa zuwa makaranta
7: sunana Muhammad Ahmad Usman Tungan makiri karamar hukumar Rafika Gara a cikin jihar Niger to ni ana fahimta musamman a yankin mu nan na karamar hukumar Rafika Gara yana da nasaba ne da rashin tsaro da ake fama da shi sa'an nan kuma akwai rashin ainihin taimakawa daga gwamnati domin ta ga makarantun nan sun tsaya tsayin daka da za a magance rashin tsaron nan insha Allah yara za su ci gaba da karatu arziki zai wadata manoma su yi noma arziki ya samu ƴaƴansu su yi makaranta kaga ta nan za a samu hanyar da karatu ba zai durkushi ba
8: sunana Nura Hussein Ali Dorai Gwale local government Kano state Nigeria ni ma haka abin yake a jahata da yawa za ka ga yara musamman ma a cikin birni ba karkara ba za ka ga yara suna wace wace kuma wannan abin ya samo asali ne daga yawan aiwace aurace za ka ga uba yayi aure ya saki ya aure ya saki yaran da aka haifa iyayensu mata ba sa gida sai ga karatun su baya tsaho ko kuma wasu ma ba sa zuwa makaranta saboda dalilin wasu ba ta gida sai na biyu yawan haihuwa ma yana bada gudunmawa sosai zaga mutum daya ya haifi yaya 40 sai gani to ko ba dama tsaya a kula da su gabaki daya wannan ma yana kawo rashin zuwan yara makaranta sai na uku talauci talauci shi ma yana ba da gagarumar gudunmawa wajen hana zuwa yara makaranta za ka ga uba yana ta kokarin ya zai ya ciyar da iyali ba ma makarantar ba ya samu ma yaran su ci abinci
9: mai magana Nasir Ibrahim soja dan batta mazaunin ƙasa Algeria gaskiya wannan batu naku haka yake duba da ganin yadda ni a lokacin da nake zaune a jihar Niger Delta za ka ga matasa yaro karami da turab an tambaye shi maimakon a ce wannan yaron iya makaranta sai ka ji ya ce shi daga Katsina yake ko yankin Jigawar ko Kano ko Bauchi gurare da dama duk da dai cewar gaskiya maganar kananun yara ba sa gama makaranta suke tafiya wasu ya wace ya wace to magana ta Allah ba ma iya arewacin Najeriya bane har su nan kudanci suna fama da wannan kalubalen za ka ga matasa kananun yara in makaranta ba sa samu su je ta
10: sunana Rabiu Nuhu na Bukka daga karamar hukumar Bakore da ke jihar Katsina tarayyar Najeriya gaskiya wannan bai zo mana da mamaki ba in ka diba irin halin da ainihin yankin yake ciki akwai matsalar tsaro da ta tilasta mu waɗansu al'ummomin barin garuruwan su inda ainihin iyayen yaran suka koma yan gudun hijira sannan kuma su kuma wuraren da suke zaune a garuruwan su akwai ainihin matsalar talauci da ta'addabi iyayen nasu wanda ba sa ya daukar dawaine iyayen nasu ballantana kuma su sanya su su yi karatu sannan kuma uwa uba akwai ainihin rashin taɓukawa su gwamnonin jihohin akan taimakon harkar ilimi inda za ka samu cewar ainihin makarantun sun lalace babu wasu ƙwararrun malamai za ka ga cewar ta kai ga su iyayen yaran ma waɗanda suke zuwa makarantar sun gaji da tura iyayen nasu makaranta wanda za ka ga yaran kullum ya je ba wani abu yake fahimta ba.
1: To a cikin muryoyin nan da muka ji akwai Nura Hussein Ali wanda ya ce wani bangare da ke janyo girman wannan matsala ta yaran da ba su zuwa makaranta har da matsalolin aure kamar na rabuwa mace ta fita ta bar yara a gidan mahaifinsu Habiba me zaki so ki ce akan haka
6: to gaskiya ne akan wannan don ko bincikan da mu ma muka yi kwanakin baya akan abubuwan da suke faruwa a cikin zamantakewan aure a arewacin Najeriya ya fito da wannan bayanan haka zai ga ko birnin Kebbi da nace miki naje yawanci za su ce in uwayensu ba sa cikin gida kishiya ta musguna musu ba ta bari kai su makaranta inda ya kamata ko kuma za a sa a daidai adadin da mace za ta iya kai makaranta za a ce daga ta gama primary sai ta shiga tsoci kasuwanci ko kuma a dora mata talla akai ta shiga gari to irin wayannan abubuwan gaskiya suna cikin abubuwan da suke ƙara karfafa rashin yara mata zuwa makaranta kuma kamar yanda aka faɗa auren wurin ma ya kamata a gane cewa shi ɗan ma talauci ne yake jan shi yake kawo shi za a ga wani in yayi noma nomansa bai fito ba ko kuma ya je yayi cinikinsa bai samu ba in ya buga ya buga ya gan ba inda zai samu kuɗi sai ya ci kaiwa ni kawo 50 ka ɗauke ta ka tafi da ita wayannan abubuwa da su ne abubuwan da muke ɗan fuskanta a ciki kuma suke ƙara sa wannan ƙalubalen da muke samu akan yara mata zuwa makaranta.
1: Na'am, to gaba a cikin shirin zan sake dawowa gare ki Habiba Ahmed. Idan na dawo gare ka Malam Nura Muhammad daga hukumar kula da ilimin almajirai da yaran da ba sa zuwa makaranta. Shin takamaimai kuna da wani shiri akan musamman jihohin nan da matsalar yaran da ba su zuwa makaranta ta fi kamari wato Jigawa da Kano da kuma Katsina?
2: Wato ba ma waɗannan jihohi kadai ba. Wanda matsala ce da ta shafi ko ina a fadin Najeriya musamman arewacin Najeriya saboda kamar yadda na gaya miki da farko mun yi wani gagarumin aiki da ba taɓa yin shi a ƙasar nan ba inda muka je lungu da saƙo na ƙasar nan jihohin Najeriya gaba daya domin zakulo waɗannan yara wani abin mamaki shine idan ka je kudu yayin da muka yi wannan aiki a da yawa daga jihohin da ke kudu sai kai ta yawo baka samu yaran da ba su zuwa makaranta ba wato a can kudu gaskiyar magana suna bawa ilimi muhimmanci matuka shi yasa suka yi mana zarra matuka gaya a fannin wannan ilimin wannan ba ƙarya bane haka abin yake saboda haka jihohin da musamman a nan arewa da abin yayi kamari muna ta kokarin ganin cewa mun fito da tsare-tsare domin ganin cewa an taimaka waɗannan yaran da ba su zuwa makaranta da kuma almajirai misali bangaren almajirai akwai makaranta da hukumar mu ta kafa gargashin jagorancin Dr. Muhammad Sani Idris babban sakatare na wannan hukuma a Kaduna inda muka shiga lungu da saƙo muka zakulo mahaddata alqur'ani yara ne da shekarun su ya kama daga 16 zuwa 20 da kadan hakan nan waɗanda su sun haddace qur'ani sannan kuma muka tabbatar cewa hada su a Kaduna a wannan makaranta inda muka horar da su na tsawon wata 9 muka koyar da su turanci muka koyar da su larabci muka koyar da su yadda ake fassara alqur'ani sannan kuma muka koyar da su sana'o'i daban-daban da yawan su yanzu sun iya tile sun iya POP yadda ake assasa shi kuma a gyara shi sun fahimci yadda dabarun noma suke sannan kuma sun iya sana'o'i dai daban-daban domin ganin cewa sun taimakawa kansu wani kuma abin farin ciki shine mun musu ainihin wato darasa da suka yi da aka yi amfani da su wajen yin jarabawar MBIS wanda bayan sun yi wannan jarabawa za su iya shiga jami'a a gida ko kuma a waje kuma abin mamaki dukkanin yaran nan sun ci wannan jarabawar wanda yake nuna ainihin wato kaifin kwakwalwa da yaran suke da shi wanda idan aka hada karfi da karfe aka taimaka musu za su ainihin wato zama su ma mutane nagari sosai
1: to zuwa yanzu
2: su taimakawa
1: zuwa yanzu yara nawa kuka zakulwa aikin ku
2: kamar yadda na faɗa miki yara 700,000 muka zakulo daga ko ina a fadin kasar nan kuma muna jiran waɗannan jihohin saboda yaran nan a jihohi suke mu da muke bangaren gwamnatin tarayya muna taimaka musu ne kuma muna kokarin ganin cewa al'amuran sun tafi daidai saboda haka muna kira ga sauran jihohi yanzu dai jihar Benue ta karbo adadin waɗannan
1: to yanzu ku a matakin tarayya a matakin tarayya da hukumar ku me kuke yi
2: kamar yadda na fara miki farko dai akwai wannan makaranta da muka yi na Tinubu Legacy Skills Training Institute dake Kaduna akwai kuma wata a Ibadan ita ma inda muka tara yan mata waɗanda suke gararan ba a tituna su ma muka koya musu sana'o'i daban-daban na tsawon wata 9 da kuma wasu darussa akwai abin da ake kira ABEP curriculum wato wannan yanayin wani tsari ne na ilimi inda ake hada karatun primary da kuma junior secondary school a matse shi a ga cewa yadda yara sun samu wannan ilimin bayan haka muna da santoci ko kuma ince cibiyoyi guda 119 a ko ina a fadin kasar nan waɗannan cibiyoyi ana an tattara yara ne wato ba dole sai yaro ya samu uniform ba ko kuma ya samu takalmin makaranta ko ya samu jaka ko kuma wani ba abin da ake bukata shine akwai malamin da zai koyar da yaran nan sannan kuma akwai yaran da za su koyi karatu idan muka ce zamu ci gaba da kokarin cewa mun sai an samu aji ko kuma sai an samu uniform ko kuma sai so waɗannan yaran ana nan ana koya musu darussa kala-kala ana amfani da wannan ABEB curriculum
1: din wannan sai kuna jiran jahohi shin me kuke nema daga gare su wace gudunmuwa kuke nema su ba ku
2: kin san kamar yadda nace yaran nan a jahohin nan suke kuma ilimi dama ilimin basic education na matakin farko haƙƙi ne na jahohin nan saboda haka tunda mun taimaka musu wajen ganin cewa an zakulo yaran nan muna kira gare su mun rubuta takardu kuma muna jira su ba mu ansa su gayyace mu kamar yadda gwamnan Benue ya gayyace mu muka zo muka gabatar mishi da waɗannan alƙaliman kuma yaran sun riga sun fara zuwa makaranta
1: to yanzu kuma bari mu je ga commissioner ilimi a matakin farko na jihar Katsina honorable Yusuf Suleiman Jibiya wanda abokin aiki na Abdul Halil ya zanta da shi game da matsalar yaran da ba su zuwa a jihar
11: Alhamdulillah wannan maganan yara da ba su zuwa makaranta a jihar Katsina ina ganin cikin ikon Allah gwamnatin jihar Katsina ta dauki matakai daban-daban wanda yake rage yawan yaran da ba su samu zuwa makaranta kadan daga cikin matakan da aka dauka akwai na inganta tsaro a kananan hukumomi da yawa wanda da makarantun su suna rufe amma cikin ikon Allah yanzu an sa an bude wannan makarantu kuma akwai inda suke da karancin makarantu din gine-ginen makarantu ba su je wurin su ba shi ma cikin ikon Allah gwamnati ta dauki matakai daban-daban domin tabbatar da an gina makarantu na primary schools a cikin fadin jihar Katsina sannan kuma an inda suka lalace ko suka zube ko ruwa ya tada ko dai sanadiyar wani abu na musamman to shi ma gwamnatin jihar Katsina ta yi kokari ta ga cewa ta gyara irin waɗannan makarantu kuma an mai da yara suna karatu a ciki mata da ba su zuwa karatu su ma gwamnati ta dauki a ƙarƙashin wani shiri da ake cewa conditional cash transfer an dauki matakai wanda ake taimaka ma uwayen yara musamman ma yara mata don su daina zuwa tilas ci gaba da zuwa makaranta muna kokarin wadatar da dukkan yaran da ke makarantunmu da kayayyakin aiki wanda sau da yawa rishin kayayyakin aikin na hana yara zuwa makaranta yana ɗaya daga cikin yankurin da gwamnati ke yi daga ciya ta wadata su da littattafai da sauran kayayyakin koyo so wannan dai suna kadan daga cikin matakan da ake dauka ga cewa an rage wancan nazari da UNICEF nace tayi na cewa yara da ya ba su zuwa makaranta a Katsina
12: a nan bangaren ne na jihar wannan matsala ta fi yin kamari wato a burane koko a yankunan karkara
11: za mu ce bangaren da ya fi kamari bai wuce kananan hukumomin na cikin karkara ba kananan hukumomin da suke kauyuka waɗanda kuma matsalolin tsaro suke masu kaka gida to amma alhamdulillah gaskiyar magana an shawo kan matsalolin tsaro a daya daga cikin kananan hukumomin saboda wannan matsaloli suna raguwa kwarai da gaske
12: akwai rahotanni da dama masu alakanta jihar Katsina da yawan iyayen da ke tura ƴaƴansu jahohi makwabta zuwa barace-barace maimakon su bar su gida su yi karatun boko ko na allo shin ta yaya wannan lamari yake damun ku
11: to magana cewa ana ta'allaka jihar Katsina da cewa iyayen yara suna tura yaransu su jahohi makwabta don karatu da bara wannan idan ka lura da ita jihar Katsina jiha ce wadda ta yi makwabtaka da kasar Niger so za ka ga daga kasar Niger akwai yaran da yawa waɗanda su ma nan ciki suke zuwa su zo su yi karatu irin waɗannan yaran waɗanda suke zuwa su zo su yi karatun allo nan wurin yawancinsu suna tsayawa cikin jihar Katsina yawancinsu suna tafiya sauran jihohi saboda al'adarmu da addininmu da yarenmu ya zama ɗaya akasari za ka ga ana tunanin irin waɗannan yaran jihar Katsina ne ke zuwa to amma dai gaskiyar magana ba ni sha ba ai amma abin takaitacce ne kuma akasari ko da ana zuwa to kuma makwabtanmu ne waɗanda ke shigowa suke zuwa suna zuwa amma saboda yaranmu da al'adarmu sun zama ɗaya sai ai tunanin kamar yaran jihar Katsina ne
12: me ya janyo yawan yaran da ba su zuwa makaranta a jihar Katsina
11: kamar da nace wancan dalili na farko na riga na gaya maka shi amma kuma gwamnatin jihar Katsina ƙarƙashin shugabancin Malam Duko Umar da ce yanzu ta dauki matakai daban-daban na ganin cewa yara sun koma makaranta suna karatu kuma ina tabbatar maka da ita UNICEF da ta yi wannan nazari idan ta dawo ta sake nazari yanzu to za ga abin in Allah ya so yana da ya canza a gwamnati tana kokarin daukar matakai daban-daban na gina makarantu na jaddada dawo da tsaro na kuma taimaka ma musamman karatun ƴan mata to saboda haka in ka je makarantun mu yanzu kai mamaki gaskiya abin da ke faruwa za ka ga akwai makarantun da adadin mata kusan daidai yake da adadin maza
12: zuwa yanzu mai gwamnatin jihar Katsina take yi kawai wannan matsala ta yarda ba su zuwa makaranta
11: abinda gwamnati ke yi ana gina makarantu domin a rage tafiye-tafiyen da yara suke yi daga gidajen su zuwa makaranta don wannan yana daya daga cikin dalilin da yasa waɗansu yara ba su zuwa makaranta. Na biyu akwai al'ada. Ka san mu nan wurin musamman arewa mun taso da wata al'ada ta musamman wajen mata sai a ga kamar shi ilimin boko ba na mata bane. To amma alhamdulillah yanzu yasa akwai wayewa akwai ilimi kuma yanzu duk makarantun mu in ka je za ka ga cewa gaskiyar magana musamman in ka je a primary schools musamman in ka je a secondary school karamar secondary school da manyan secondary school za ka samu cewa gaskiyar magana akwai yara mata masu zuwa karatu kwarai da gaske kuma maza su ma suna zuwa karatu kwarai da gaske ila iyaka gwamnati za ci gaba da fiddo da hanyoyi daban-daban na inganta rayuwar al'umma wanda kuma za su sanya mutane su rika tura ayyansu makaranta idan kana bibiya abin da ke faruwa dangane da ilimi a jihar Katsina za ka ga ranar talata din nan mai girma gwamnatin jihar Katsina Malam Dukku Umar Radda ya sa ma wani kundi na tsaro a makarantun mu hannu regulation wannan kundin akwai dalilai da yawa waɗanda ke sanya da suna barin makaranta musamman mata za ka ga cewa akwai dalili na tsaro wanda da maza da mata da ma malaman baki ɗaya na korasu akwai dalili na irin cin mutunci na mata a makaranta shi ma wannan yana sanya mata su kaurace makaranta akwai dalili na irin ɗaukan matakan da suka dace na bugu da sauransu a makaranta so dukkan su mai girma gwamnatin jihar Katsina an yi kundi na musamman wanda zai tanade-tanade daban-daban na ganin cewa irin waɗannan al'amura ba su faru a cikin makarantun mu magana tsaro an inganta magana kulawa da mata da yanayin da suke an inganta da dai sauran abubuwan da suke korar da yara daga makaranta musamman in ka dauka ko bangaren mata akwai tanade-tanade da yawa da aka yi na tsafta wanda ƴan matan mu za su rika tsafta wanda rishin irin wannan abin saboda lokaci na al'ada za ka ga yarinya ba ta saba ba abin in yazo suna jin kunya so akwai matakai da ake dauka ana raba musu kayan tsafta na yadda kuma mata ƴan uwan suna ilmantar da su yadda kowace yarinya za ta kula da kanta
1: Kwamishinan ilimi a matakin farko na jihar Katsina Honorable Yusuf Suleiman Jibiya azantawarsa da Abdu Halilu Habibu Ahmed daga kungiyar Rafa menene illolin matsalar nan ta yaran da ba su zuwa makaranta
6: gaskiya da yawa suke amma dai na daya shine ya kamata a gane cewa kasar da babu ilimi babu ci gaba kuma yanda za a yi a magance wa'ina abubuwa ko kuma duk wa'inan matsalolin suna shafan mu ne gaba daya na daya in yar'a mace bata samu cikakken ilimi ba za ka ga ta haifa yara ta kasa ba su cikakken kulawa inda ya kamata ko tarbiya da ya kamata su ma sun girma sun zama kalubale a cikin unguwa sun zama tashin hankali cikin unguwa sai ka ga ma har wannan maganar tsaro da muke duk ya zagoyo kan maganar ilimi ne dan domin haka ilimi gaskiya yana da muhimmanci sosai a maganar yau da kullun da muke a ƙasa a ƙasar Najeriya na biyu kuma shine wanda yake da ilimi shi yake sanin hanyoyi kuma da dabara da zai bi da zai sa gari yayi kyau ko kuma ƙasa yayi kyau inda har muka samu likitoci engineers da sauransu da mutane da yawa da suka samu wannan wayewan kai da sauransu zaki gan ba sai mun ringa kawo fararen mutane ba turawa sun zo suna mana aiki anan to a ganin ku
1: wato a ganin ke shin matakan da hukumomi suke dauka kamar ita wannan hukuma ta sunura da gwamnatocin jihohin Najeriya suna aiki kuwa
6: to suna ba za a ce ba su aiki ba amma kuma ya kamata mu karasa himma in duk abubuwan da muke yi kudaden da ake zuba a ciki ayyukan da ake yi da sauransu da mu ma muke a matsayin mu na rafa duk ayyuka ne da ya kamata mu ci gaba da saka mu kara karfin giwa a kai mu hada karfi da karbi mu san da zamu yi magance wannan abubuwan da su kuma ƴan communities su ma su hada kai iyaye malaman addini malaman makaranta su ma su sa kai su ma su bada nasu gudunmawa don mu gance mu magance wannan matsalan ba maganan mutun ɗaya bane ba aikin gwamnati bane kadai da duka mu ne mu sa hannu da hannu mu magance shi
1: to mun gode Habiba to bari mu je ga karin ra'ayoyin masu sauraro game da wannan matsala
13: sunana Bunyaminu gaskiya mu dai roƙon mu ga gwamnati su dau mataki saboda wallahi matakan da suke daukawa yayi kadan yaran nan an sake su a gararan ba suke kawai a titi an sake su yaro ya tashi bai san komai ba kai ka wuce kaga yaro na zaune yana wasa bai je makaranta ba baka yi magana ba baka tambaye shi me dalili ba daga ƴan anguwa ba ruwansu hukumomi ba ruwansu duk wanda yake da matsala ne hana shi zuwa karatu, wanda ma daga an gwaza iya magance ta, ba wanda yake tambaya ba ruwan kowa. Saboda haka ni dai ana wara'ayi hukumomi su ƙara ƙaimi, su daina mana magana a baki, su yi abu a aikace, yara su fara zuwa makaranta. Mun kuma na gari wayanda muke ganin yaran da ba su zuwa makaranta, mu dinga yin bincike kuma mu iya ƙoƙarinmu.
14: Sunana Ibrahim mai wankin hula a garin Mai Gode a Kimba, jihar Niger. To wallahi game da karatun yara ya maza da mata a Najeriya ko hukumance a yankin mu, to sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Saboda makarantar primary din garin mu wallahi kusan shekaru hudu kenan makarantar ta lalace gaba ɗaya, ma a yadda muke ji ayi kasu din makarantar har yanzu tsawon wannan shekaru guda hudu wallahi ba a karanta a wannan makaranta, an rufe ta kuma makarantar ta lalace gaba ɗayanta. Saboda haka muna neman taimako ga ainihin gwamnati ta tarayya da zuwa jiha zuwa karamar hukuma a kujiko kenmu game da ainihin wannan makaranta ta garin Mai Gode a Kimba, jihar Niger, karamar hukumar Mashegu. Da fatan Ubangiji Allah ya sa shugabanninmu su ji sakonmu.
15: Mai magana Umar Fifa, sabon garin Kauran Namo da jihar Zamfara. Ni abin da ke daure min kai anan shine kodon lokaci zance ɗaya ake akan abin da ya shafi tabarbarewa ilimi, musamman daga abin da ya shafi karamin mataki. Wannan al'amari ya kasance an alakanta shi da abin da ya shafi tsaro da tabarbarewar tattalin arziki, wanda kuma ya kamata a waiwaya baya tun kafin matsalar tattalin arziki da tsaro ake ta magana ɗaya akan abin da ya shafi tabarbarewar ilimi, amma an kasa shawo kan matsalar. To hakika ni ina ganin matsalar na daga hukumomi ne.
1: Muryoyin wasu masu sauraro kenan game da matsalar karuwar yaran da ba su zuwa makaranta. To Malam Nura, ka ji ƙarin ra'ayoyin 'yan Najeriya, wani ƙarin ƙoƙari kuke a wannan matsala?
2: Wato Hajiya Rabiatu, wani abu mai mahimmanci da hukumar mu take yi ƙarƙashin jagorancin Dr. Muhammad Sani Idris Shatima Ilmiyoyi a Borno shine ganin cewa mun shiga lungu da sako. Akwai wani aiki da muka fara gagarimi wajen ganin cewa mun canja tunanin al'umma. Wasu ba su san ma illar wannan matsala ta rashin zuwa makaranta ba, amma muna kokari. Mun fara a jihohi guda bakwai: Kano, Jigawa, Yobe da Borno da Cross River da Lagos da kuma Ogun States. A waɗannan jihohi mun shiga lungu da sako, mun haɗu da dukkanin mutanen da ke da ruwa da tsaki akan harkar ilimin nan, domin ganin cewa an tabbatar sun fahimci illar rashin zuwa makaranta, kuma sun fahimci mahimmancin gyara wannan karatu na almajirci. Ina mai farin cikin sake jaddadawa masu sauraro cewa a halin yanzu gwamnatin tarayya ta yi ainihin wato wani tsari, shirin wato ilimin almajirci ya shiga ainihin wato tsari na ilimi na Najeriya. Yanzu ba wai za a ce dan mutum baya makarantar boko ba za a ce mishi wai baya karatu ba. An yi tsari na cewa dole I'm recognizing wato an tabbatar da cewa ilimin almajircin nan shi ma ilimi ne kamar kowane ilimi, kuma yana da haƙƙin a bashi wato irin kulawar da ake bayarwa wajen ilimin zamani ta hanyar wajen budgetary allocation, wato kasafin kuɗi.
1: Amma an sanya musu darussan makarantar boko ne a ciki?
2: Eh, kwarai kuwa akwai tsari da muka bullo da shi na ganin cewa yaran nan yayin da suke karatun allon nan su ma sun yi ilimin boko. Akwai lokuta da aka cire na musamman da za su
1: daga karatun bokon. To Habiba, ta yaya za a kawo ƙarshen wannan matsala ta yaran da ba su zuwa makaranta?
6: To kamar yadda na faɗa, na ɗaya shi ne mahaɗa ƙarfi da ƙarfi. Iyaye mata su sa kai su gan cewa yaransu in suna matallama su yi adashi su koma makaranta. Na biyu, iyaye maza su yi iyaka ƙoƙarinsu su gan mahimmancin boko kuma su koma. Na uku, mu kuma ƙungiyoyi kamar Rafa za mu ci gaba da bada namu gudunmawa, muna masa wayar da kai, kuma muna aiki da gwamnati don mu ci gaba da haɗa hannu mu kada duk wani abin da yake sa iyaye ba sa kai yaransu makaranta.
1: Malam Nura, ta yaya za a magance wannan matsala?
2: Wato gwamnati ita kadai ba za ta iya ba. Idan aka ce za a saka ido a ga cewa gwamnati ce kawai za ta riƙa yin waɗannan abubuwan, gaskiya ayyuka da yawa sun yi wa gwamnati yawa, kuma al'ummar nan fa ita ce take samun matsala dangane da wato sakamakon rashin zuwa makarantar nan. Akwai maganar tsaro banditry da ake ciki wato wannan harkar ta sace-sacen jama'a da ainihin wato ta'addanci da sauransu. Duk waɗannan matsalolin sakamakon rashin zuwa makarantar zaura ka mutane ya kamata su tashi wato sa haɗa ƙarfi da ƙarfe domin ganin cewa sun kawo ƙarshen wannan. Mun gode
1: Malam Nura da Hajiya Habiba da dukkan waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku, a madadin Muktar Adamu Bawa da ya shirya shirin da kuma Fatawul Muhammad da ya haɗa mana sauti. Sunana Rabi'atu Kabarrin, ka daga nan sashen Hausa na BBC nake cewa mu kwana lafiya.